0: Erona maya wola kuyo. Nikwambu herema mupangu.
1: Ndi chile arakina kukure rako.
0: Ninyoba nyabuni ya butembwe gome benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere, chumia, Mambasa, Bukavu, Irumba.
0: Mutwange kandine biakatu kasenye dala bulongo.
1: Na hande, na hande. Ha,

0: na beje
1: tuteri tsuketsiro eshombene shamasa ewabo mumbesa akabinya mabebya wabene inya mabebya nabandi balimu abo mwabo amamshongeri ako nabo mwabu bawe wo oyira shamutaye wamabisha mutangirako erwa matangiroko tyango chabene ulindirire na matokeo awere katula ebe handa bebe batrahe mtu wanyire tukabu wabenji ari wetu kabu wete uma echeri mwanzumwa na wamabisi chenzumwa iyo na ukande langira eribi ya hori yao ngare kande tasha tambula reti batrahe eri wabene neka sisenjabi oyu wabiri owa alinga biri owa secheri moche uma ambu wamabare make nao akana kula ya chikale kitu wabu kule mundu aende asebe akachunguze kuchotwa mabua niche umachesa eche ringiro mochi hango chabene amatokeo o ukande pata ule baye mibiria ungu ikaba sula yetu
0: na maisha wewe
1: na maisha
0: ukuwa son wala
1: ebe henera ebe ukalo lago teripi merilengekani na uki umabisu ngejibu ngoko wamabi wabe ringiro mochi hango chabene ule kwa buhe tane ebe ubeka kwa serabu sana no buhe tane obwa balimu abo mabe handa besatu bas nyinwe kahonja musebero
0: na kumbi kamala
1: musebe mborere troma basunzira minyisa aliwe ere yesu bako choche kulu omobyo si kunde troma be sobera kutwa sabo bwanyiri bo bale mberi betro babuirira nabo eba kandi lo muhali eyeri ilinga na reba tasha tuchengulira emisa mehya mehya musebe bo

0: Shungulu, nowe tu mosandu nzanzu.
1: Mwanetu pachosi wako yu katsunge vyuma Shungulu okobole. Omusibo wa muna wire akana satawa usaneta lingi kanya vole uko tungerera shunzuchi. Shunzuchi na shunere umbe vekabibi ni mwaticha okwale mazingira awabandu ni miazi yetu wateno. Nali shunzuchi sikana utika hiya kwa mazingira na usikana leka. Echi huchu si cheche ne omote kana etuzi kundu. Kundeno eshuntu che. Miti ya letemisa angane, ndi miyazi mena mena na lingavuche. Huo, ni miyazi li la maluwa ni shunyi hindi ndu kare. Ukwivi shunyi shungana we teacher abali wa himbani nguko akatulawu. Ibutapu Mikaele. Ono, akanata sungikana ina ni mchitongliche akademia. Mwakana sungika ina na wabiji kumakumaha umana bandre. Awa katunga shuntu che ni lipia. Ebiba nduka. Okwa nani miyazi ilibiri alumanda kwa hikuwa bo, nareta katakari kwa bo. Tutuwa nga mwaka tulawahi mulu. Halu hikuwa ulamu abakodonota kutaba kali bashonzu che. Uwa kanabene ilirichi ribu wanaoze. O yuka kengilisa hibi umama ikatana kwa tunu mula ngeshale na hika mwabi uma. Na mwalu hane lo jinsasa wakateno ebe trungo lebi politike ebe kanga vike yibirikira yembere venemu sukana venemu yukumakuma mumu labera obu uma obu kumaire mu se 64 kutse koalisyo artikele 64 wanu wateno waka yukumakuma batia neritulo kuna teno chitawo kye miambo sichasa chikale tanguamu kutse rebe ndulika nivuwa na u kahindu mwesi Giste Professor Mukulu kubirubia ibiaba biri kucha akarutano nale bano panama byanga bakayikana ngabusana nirira he siringandu kale musha kuluwa chilombo shase akasharundia manda wakasatu atino mwezi yu angana bya nirishimwa naho tse abahimbani na bisomo yamabe tungerera bantu bano bakarundika na position makutse ibakayirundira ya kahinga kukuwabo atino Ibane munisha mutoki irie neru. Naho echi rikulenga. Lilingi kania echi nga uticha wandunga. Checha heka. Ninu walebi eshola la shibu kirumochi uche Kongo. Nga shanga huwa sete. Uze rari. Alanda merereri. Tekukubitumbi. Na bandu bane mugalua. Kuku akali tamalingi kania. Aware kawana ya. Noko yende miyazi. Ili kana uchibanya chiro kwa chiro. Naho banene. Wakasuka nabu. Iwa wakakua umubu ishungwi. Obu kasuka na bubu ni mutamiria abali bahimbani mu byasubira na butembo abatayimenya kuko bakanywa omulero ibakanywa luholo okukwamana imyatsi libiria aba balwana

0: abakasuka nabo ibo bakagenda Maitre Jean de Kalichi akasuka umwazinga unoyu bamulabera ikabula mufunda silo kuna teno abani mutabali ibo balwana abakahwa umurwaho numutamiro umubushungwi na mwezi yoke na namulangiri kukundu mmakartime na menu mbio soya na kutembo sea la bachiro hatita huwa hatita langiri kuyukuru yuwa kurukire usana nirinyo kwa kubulinga munu shantikali china katulu kuna teno na bandu wanjiwe politike wakasuka nabo wakarunda nyanza uwa mumi ya kajirake reshambe na sombolwa wakai wane muta bandu umuhuwa umosholo nendimia temena mena Nerio na balu wanaba tayashi watashingu kwa kenyo luhalo na ubae vane mulangtamenya kuishi baka jibu waho. Kumbe hanabi ya emia sito likundu ya nkatasha laika abandu wabia nare kuliria umashonzera esetu lwerene. Na wabanene wamaendania no yuka ratamera uwali bia nguki ya katula kuyuko hata naho yu baka ndi kululia ibani mdi kukulia kuluhalo. Abalu wanaba yusuberemu naho abandro sibahweba ngaha mutamero ebiru byusi uko ndi myatsi yelibiri ubukoni obwe pola ubukoni buno sibo hulra wacho lokundeno oma bo abandu banje no mbiru bya labire mu buheka abandu ngabana naho uko ndi myatsi libire eri trashu ikari ubukoni ngabono bu erta tungerera mu biyirobe uma be uma bali mutsuka irundikania ngabanga kakire batre abale bana balere na umana bakangirira Goko chibaka tulu kuna teno, babiru tukarele tamoguru na mara ega watu lekundu mwanda ula babo. Hili ila wembere shishonjo wakata shiliria abananga wakata shiliria kambale ngolo furaswa. Hina katu ikeratia kwa mwani mitili wukoni wabiru uika. Enda mbe na mbe shumulungu na botembo na mocha botembo. Tuto wa yuko sukana ye yuki manere chiro eche kanyaba yungaka tulao.
1: Tukasa babikala ni eri tulera kunde ni bukoni tunganato kerika kiriabo hanya ma mesure preventive ni bwambo ngoko mabere na boko bial tukasha ku diare tukasha ko ndi makoni au bakalo ma maladie de mesal ko benebe tia no ko ebola na ri otwa na boko biala wa ma yuwa muhanda icho wene eri wene wene eri yitunza tia ni shiwe auto medication ubye mu lu ebola kutse se mu lu ebola auto medication tu ya ni shiwe omumyatsi e chinganga na ri wa mu mubero muhanda wanatibira watibira to ku hospitali bale baye echitendeka nganichi tubene buzofi owo obare mnyango ko obusafi na ri kakiria ne chindu chowene na chikawatika ya jama chikawatika ya jami chikawatika ya hata inji muzima
0: yo mo bo yo kali kana ya na katembo merembe yukasukana ye yue nouvelle société civile na yukala to mukekera utilirubukoni obola ne lebepanunga bangai wotiche batre Ukwa mwenye miyatiri nga yine yi ibangana yi tekerani kundu Edi hira ama lavabo we yine yi kuse au kala mo Miyati menji yanga kakiria uko bukuni kabunovu Nukwe yi tekerania uko miyatiri vire Retro ndaika ere usani luku makuni alinga wana ya Waka tulo kuna tino mwa vyaswa ebi nabute mbo Kwa ngana viri ribu ati ya bandu waka suka nabu wane mulebia Gabanga haba kana babate Ndambi kwa ndambi waka wamasungane hitutu hiyoko buno ibana hira hiyoko kukwa katulao kambale mwenge yuka suka naye inalia sunga wanaye inale okochila mero eche katia kweri mkumini chimimi ono akanata tungere wane na nemu yuko soko vyala inabia niritu kwa nateno eche sungu ni jelandako na ho erishicha eritondeka erubusafi yute nduni nyinje omulu abandu vale have have na omulu bukoni Wamo uika yini ye kambale mwenge na kaberekera bahimbani bayene mebere mebuhya ebi wotiche okubusafi yini ye babye ebane safi ehoshi eyobaka laba tutuwa iri hano ayalebula tutuno okomiatsi elibiri abane mutsuka elibyanga banga yitwa batre nga kambale mwenge mwakana songa na wanaye okuchilamiro ekikaziria Ina ne murebia abantu ngabanga yitwa bate uko mena miti rudu hundu lwa hukire lubukoni obwe pola atino ne mwatsi atolere ina kwa mererwa naho mwatata yihonera mu kanale teri hano uko bikwamire
2: kana gakobya linjuwe ne wene kundinyeshe bya labi katule ine ine ine obole mwatsi gukashunge ya hekrobe mbali mbali kumbi onamo nabokobya lako kobole kasahe wetere libu tinganda na bangali ha nabande bakana na

0: Tukasoba ko mwatso lebirie ebiyero ngo ko abantu bani mutsukirite kirani baka ulihimpeketi baka ulela babo yine yi ere bya bana ibanga nakakiriwa ngo na tokini kundu ngo ko bira langika ku primary school director ko hlo mukamba ngulu François mukana bene itlo kuteno omwatsi yi atolezi kundu ko mu lutoleko kusanelwa ku tsibu kuni okwepola tutowa iwe na wene akatulao
1: Eri kwa manano bukoni obwe Ebola, kwa mwabi mie mupango, weri trasha endilisha obusafi bosana. Donke, ekarasi kia tu kwanza, ni karasi kia kakolo mwekole asini, yaani tukatu nganano buyonzo. Na eribu obuyonzo, sasa obushingiri zaidi. Kumbe, obutuka kikarasi, tuwa na bebyala, tuwa tumie nani eribu, kuti sabuni. Ishi tuwa tumie bebe karasi hasa, lakini... kumbe shutabie shio, ute mebele yo, eandeleane wetweka, isi walia, ute tanaba, isi wayebu ya, ute tanaba, kanduka luwayo, kumbe wanaba, kusudi, uvye unenu buyonzo.
2: Neri otoma blankere vyombo fulani, bibibi na mokarasi kwa hano, shina shimkule vira kusangwa, bola ya veri asa, wala angabiana bibibi na wana emberetu.
1: Vyombo vya bibibi na hakunde karasi kanoni, karasi, haka likuherasi, katungana na buyonzo. Neri obukunibwa mahika, tukibwa tukatashi watuti, no, buyonzo wapo tuendele na po, nubukunibwa ngananze ebwa tu sane bya kunde buyonzo tumetungana na nali situ tungana na buyonzo busa ekarasi lakini ebo ne katubwire na babu tibetu
0: akomwati walikitere yo otoma hindira kwishiri ololo mumara ndakibuka tutama tri bulekere mukashadi na kabute male rombolere